sara yo ipia ko ama esu beleke esu reo acheto motu pue kawo kapi esi baba okoto iyami baba mi acheto ibange.